Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: sauraro, barkanku dai. Kuna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a wannan rana ta Laraba 24 ga watan Yunin shekarar 2026 miladiya. Ga labaran yau, amma da farko ga kanunsu. Shugaban Poland ya ce haɗin gwiwar masana'antar tsaro da Turkiye abinda ba za a iya kauce masa ba ne. Majalisar Dattawan Amurka ta amince da ƙudurin War Powers ta umarci Donald Trump ya dakatar da rikici da Iran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yarjejeniyar tsagaita wuta a Lebanon na ci gaba da aiki duk da harbe-harben Isra'ila. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan kashi 80 cikin 100 na al'ummar Gaza na rayuwa cikin mawuyacin hali. Koriya ta Kudu ta tsare wani sojan Koriya ta Arewa bayan ya tsallaka iyaka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ana ci gaba da amfani da cin zarafin jinsi a matsayin makamin yaƙi a Sudan. Manyan jami'o'in Afirka sun bayyana cewa Afirka ta Kudu ce kan gaba a awon matsayi na baya-bayan nan. Ga cikakkun labaran tare da Yasmin Ahmad. Shugaban Poland Karol Nawrocki ya ce haɗin gwiwar masana'antar tsaro tsakanin Turkiye da Poland abu ne da ba za a iya kauce masa ba, yayin da ya kai ziyara cibiyoyin Golbashi na kamfanin tsaron Turkiye Aselsan da ke Ankara. Ya ce ƙasashen biyu sun kasance abokan hulɗa na dabarun siyasa tsawon shekaru da dama, kuma Poland a shirye take ta gina ƙawance mafi ƙarfi da Turki. Bayan wata yarjejeniya da aka sanya hannu a shekarar 2025, Nawrocki ya bayyana Aselsan a matsayin kamfani mai tushe mai ƙarfi wanda aka kafa da goyon bayan rundunar sojojin Turki, tare da jaddada cewa Poland a shirye take ta ci gaba da tattaunawa da kamfanin tsaron na Turki tare da musayar ƙwarewa. Majalisar Dattawan Amurka ta kada ƙuri'a da sakamako 50-48, inda ta amince da ƙudurin War Powers wanda ya umarci shugaba Donald Trump da ya kawo ƙarshen duk wani rikici da Iran, sai dai idan Majalisar Dokoki ta ba da izinin ci gaba da ɗaukar matakin soja. Har yanzu ba a san irin tasirin wannan mataki a aikace ba, domin tuni Washington da Tehran suka cimma wata yarjejeniyar zaman lafiya ta wucin gadi. Sai dai wannan ƙuduri, wanda baya da ƙarfin tilasta doka, shine mafi ƙarfi daga cikin sakonnin adawa da yaƙin da Capitol Hill ta nuna zuwa yanzu. Bayan ƙuri'u tara da suka gabata sun kasa samun rinjayen ƙuri'un da ake buƙata domin amincewa da su a Majalisar Dattawa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa yarjejeniyar tsagaita wuta a kudancin Lebanon tana ci gaba da aiki a mafi yawan lokuta, duk da cewa jami'an kiyaye zaman lafiya suna ci gaba da lura da hare-haren ƙasa da na sama da Isra'ila ke kaiwa a yankin iyaka. Mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stefan Dujarric ya ce jami'an kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Lebanon sun ga yadda sojojin Isra'ila suka yi amfani da manyan bindigogi kafin wani tankin ya harba wasu harsasai kusa da garin Biyadda. Wannan ya nuna raguwar tashin hankali idan aka kwatanta da ranar Asabar, lokacin da jami'an kiyaye zaman lafiya suka yi rikodin hare-haren sama da dama, harbe-harbe 451 da ake dangantawa da sojojin Isra'ila da kuma hanyoyin tashi na makamai masu linzami guda 20 a yankin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa kusan Falasɗinawa miliyan 1.7 da suka rasa matsugunansu, wato kusan kashi 80 cikin 100 na al'ummar Gaza, suna rayuwa cikin matsanancin hali a wuraren zama na wucin gadi kusan 1,600, inda ake fama da ƙarancin ruwa, matsuguni da muhimman ayyuka na yau da kullum. Mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stefan Dujarric ya ce wani sabon bincike da aka fitar game da wuraren zaman 'yan gudun hijira ya nuna cewa aƙalla matsugunai na mutum ɗaya 59,000 suna ɗauke da mutane fiye da 8 a kowannensu, yayin da kusan mutane 38,500 ke kwana a fili ba tare da mafaka ba. Ya ce an ƙiyasta cewa mutane kusan 600,000 a wuraren da aka tantance ba su da isasshen ruwan sha. Ya ƙara da cewa rabin wuraren ba su da hanyoyin gudanar ruwa, yayin da kusan rabin wurare suka bayar da rahoton hatsarin gobara kusa da matsugunan.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
0: Koriya ta Kudu ta tsare wani soja daga Koriya ta Arewa bayan ya tsallaka iyakar da ke da tsatsauran matakan tsaro a wannan makon, a wani mataki da ake kyautata zaton cewa guduwa ce zuwa Koriya ta Kudu, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Yonhap ya rawaito. Rundunar sojojin ta ce ta kama wani soja dan Koriya ta Arewa a yankin tsakiyar gaban yaki a daren Talata, kuma hukumomin da abin ya shafa suna gudanar da bincike kan cikakkun bayanai, kamar yadda babban hafsan hafsoshin sojojin Seoul ya bayyana ga manema labarai a cewar Yonhap. Dubban 'yan Koriya ta Arewa sun tsere zuwa Koriya ta Kudu tun bayan rabuwar yankin sakamakon yakin da aka yi a shekarun 1950. Yawancinsu suna fara ƙetarewa ta ƙasa zuwa makwabciyarta China, sannan su shiga wata ƙasa ta uku kamar Thailand, kafin daga bisani su isa Koriya ta Kudu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ana amfani da cin zarafi a matsayin makamin yaƙi a duk tsawon rikicin Sudan, inda ɗaruruwan lokutan da aka tabbatar sun kasance kaɗan ne daga ainihin yawancin zarafin da ake aikatawa. A wani rahoto da ofishin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar a ranar Talata, an bayyana cewa an samu lokuta 546 na cin zarafin da ke da alaƙa da rikici a jihohi 16 daga cikin jihohi 18 na Sudan tsakanin farkon rikicin a watan Afrilun shekarar 2023 zuwa tsakiyar watan Afrilun shekarar 2026. Rahoton ya nuna cewa akalla mutane 838 ne abin ya shafa, ciki har da mata 539, yara mata 284, maza 8 da yara maza 7. Rahoton ya ce cin zarafin jima'in ya yi daidai da yadda rikicin ya bazu zuwa sabbin yankuna da kuma hanyoyin da masu gudun hijira ke bi, inda ake amfani da shi wajen razana da kuma haddasa wa fararen hula mummunan tashin hankali na tunani. Babban kwamishinan Majalisar Ɗinkin Duniya kan haƙƙin ɗan adam Volker Turk ya ce, kamar yadda na yi gargaɗi a ƙarshen ziyara ta zuwa Sudan a watan Janairu, ana amfani da cin zarafin jima'i a matsayin makamin yaƙi. Ya ƙara da cewa wannan laifin yaƙi ne, kuma idan aka aikata shi a matsayin wani ɓangare na harhare masu faɗi ko na tsari kan fararen hula, to laifi ne da ya kai matsayin laifin cin zarafin bil'adama. Yawancin lokutan da aka tabbatar an danganta su da maza masu sanye da kayan rundunar Rapid Support Forces, wato RSF, ƙungiyoyin da ke da alaƙa da ita da kuma mayakan Larabawa. Sai dai rahoton ya ce an kuma danganta wasu laifukan da wasu ɓangarorin da ke ɗauke da makamai. Rahoton ya tattara na'urorin cin zarafi da suka haɗa da fyaɗe, fyaɗen gangami, bautar da mutane ta fuskar jima'i, tilasta aure da kuma azabtarwa ta hanyar jima'i. Aƙalla mata da yara mata 85 an tsare su tare da mayar da su bayi ta fuskar jima'i, yayin da aƙalla mutane 59 suka ɗauki ciki ko suka haifi yara sakamakon fyaɗe. Rahoton ya kuma bayyana mutuwar aƙalla mutane 13 da suka haɗa da mata, maza da yara, mafi yawansu bayan mummunar hare-haren fyaɗen gangami. Mafi ƙarancin shekarun wanda abin ya shafa kuwa shi ne shekara 9. Yayin da yake gargaɗin cewa rashin hukunta masu laifi na ƙara rura wutar irin waɗannan mummunan ayyuka, Turki ya yi kira da a gudanar da bincike mai zaman kansa tare da hukunta duk waɗanda suka aikata laifukan, ciki har da waɗanda ke da alhakin jagoranci da bayar da umarni. Afirka ta Kudu tana da mafi kyawun jami'o'i a Afirka, kamar yadda sabon kimanta matsayin jami'o'in QS na duniya, wanda ke nuna cewa ƙasar tana da jami'o'i 8 daga cikin manya 10 a nahiyar. Auna matsayi na QS na shekarar 2027, wanda aka fitar a farkon watan Yunin shekarar 2026, ya nuna cewa jami'ar Cape Town ce babbar jami'a a Afirka, tana matsayi na 184 a duniya. Kodayake tana riƙe da babban matsayi a Afirka, ta sauko daga matsayinta na 150 a baya a duniya. An kafa jami'ar Cape Town a shekarar 1829 a matsayin kwalejin Afirka ta Kudu, daga baya ta zama jami'a mafi tsufa a Afirka a shekarar 1918. An santa da binciken likitanci da fafutukar yaƙi da wariyar launin fata. Jami'ar yanzu tana cakuɗa tarihi da tasirin duniya waje guda. A cikin jerin matsayi a Afirka, Jami'ar Johannesburg, Jami'ar Stellenbosch, Jami'ar Witwatersrand da Jami'ar Pretoria suna biye da ita bi da bi. Jami'ar Amurka da ke Alƙahira, Masar, ita ce ta 6, inda Jami'ar Ain Shams, wacce ita ma take a Masar, take a matsayi na 7. Jami'o'i 3 da suka shiga 10 da ke sawun gaba su ma suna Afirka ta Kudu, su ne Jami'ar KwaZulu-Natal a matsayi na 8, Jami'ar Rhodes a matsayi na 9, yayin da Jami'ar Afirka ta Kudu UNISA ke matsayi na 10. To, binciken duniya yana amfani da mahanga guda 5 masu auna abubuwa daban-daban. Bincike da gano sabbin abubuwa ne babban abin da ke haifar da kashi 50 cikin 100 na maki, Wannan ya hada da suna a fannin ilimi da ambaton aiki, auna sakamakon bincike da

tasirinsa. Samun damar aiki da sakamako suna ba da kashi 20 cikin 100 na maki gami da suna ga ma'aikata da nasarar tsofaffin ɗalibai da tasirinsu. Wani abu kuma shi ne ƙwarewar koyo, wanda ya kai kashi 10. Wannan ya haɗa da tallafin koyarwa. Abu na hudu shi ne motsa duniya, wanda ke ɗauke da kashi 15 na maki. Wannan ya haɗa da hanyoyin sadarwa na bincike na ƙasa da ƙasa, bisa ga marubutan haɗin gwiwa tsakanin iyakoki da kuma yawan ɗalibai na ƙasashen duniya. Ɗorewa shi ne abu na biyar, yana samar da kashi 5 na mahangar. Wannan ya mayar da hankali kan al'amuran muhalli, zamantakewa da shugabanci, shirye-shiryen harabar jami'a da bincike don manufofin cigaba mai ɗorewa na Majalisar Ɗinkin Duniya. Baya ga manyan jami'o'i 10, jami'o'in Yammacin Afirka su ma suna ciki. Jami'ar Ibadan ta Najeriya da Jami'ar Lagos duk suna cikin matakin duniya na 1,100 da 1,200, su ne mafi kyawu a yankin kudu da hamadar Sahara baya ga Afirka ta kudu. A cewar binciken, cibiyar fasaha ta Massachusetts ita ce tafi kowacce a duniya. Yankunan rikici a Afirka. Tsarin Addis Ababa gwagwarmaya kan makomar tsarin siyasa a Sudan. Yakin da ke ci gaba a Sudan tun daga ranar 15 ga watan Afrilun shekarar 2023 ya jefa tsarin tsaron ƙasar da kuma fagen siyasar ta cikin wani yanayi na rarrabuwar kawuna mai zurfi. Yayin da dimbin yunkurin diflomasiyya da aka gudanar a wannan lokaci suka fi mayar da hankali kan tsagaita wuta da batutuwan agajin jin ƙai, shawarwarin da aka gudanar a Addis Ababa, babban birnin Habasha, daga ranar 3 zuwa 5 ga watan Yunin shekarar 2026 suna da wata siffa ta daban. Babbar manufar waɗannan tattaunawa da Majalisar Ɗinkin Duniya, Tarayyar Afirka, Tarayyar Turai, Ƙungiyar Ƙasashen Larabawa da Ƙungiyar Yankin Gabashin Afirka, wato IGAD, suka shirya a ƙarƙashin abin da ake kira tsarin ƙungiyoyi 5, ita ce shimfiɗa harsashen wata tafiyar siyasa ta farar hula, wadda za ta zayyana tsarin siyasar da za a iya kafawa a Sudan a nan gaba. Za mu gabatar da bayanan nazarin Dr. Khan Daveji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka, a kan batun. Muhimmin abin da ya fito daga tattaunawar Addis Ababa shi ne yadda wani muhimmin ɓangare na siyasa da ƙungiyoyin farar hula na Sudan suka iya cimma matsaya kan wata manufa ta siyasa guda. Takardar haɗin gwiwa da ƙawancen Samud Alliance, ƙungiyar haɗin kan demokradiyya, jam'iyyar National Umma, jam'iyyar Popular Congress da kuma wasu ƙungiyoyin farar hula suka goyi baya, ta tanada fara wata tafiyar siyasa ƙarƙashin jagorancin Sudan, tare da kafa wani kwamitin shirye-shirye da zai jagoranci wannan tsari. Daga wannan fuska, ya kamata a ɗauki tsarin Addis Ababa ba a matsayin mafita ta ƙarshe ga kawo ƙarshen yaƙi ba, sai dai a matsayin yunƙurin kafa wani tsarin hukuma da zai zama tuballin tattaunawar da za a iya gudanarwa nan gaba. Sai dai kuma, tattaunawar ta bayyana irin girman rarrabuwar siyasa da ke Sudan. Kafin a fara tarurrukan, an samu saɓani mai tsanani kan waɗanne ɓangarori za a saka a cikin wannan tsari. Yayin da wasu ƙungiyoyi suka soki hanyar gayyata, wasu kuma suka yanke shawarar ƙauracewa taron, musamman shigar da ƙungiyar TASIS, wadda ake ganin tana da kusanci da Rapid Support Forces, wato RSF. Cikin tattaunawar ya zama ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi jawo cece-kuce. Haka kuma, rabuwar kai da ta faru a cikin ƙungiyar haɗin kan demokradiyya ta samo asali ne daga wannan batu. Wata ƙungiya ta ɗauki kasancewar TASIS a matsayin abin da ke raunana halascin tsarin, yayin da wata ƙungiyar ta yi hujjar cewa tafiyar siyasa mai haɗa kowa da kowa ba za ta yiwu ba sai an wakilci mabambantan ra'ayoyi a dandali guda. A haƙiƙanin gaskiya, babban batun da ke tsakiyar tattaunawar Addis Ababa ba yadda za a kawo ƙarshen yaƙi ba ne, sai dai yadda za a gudanar da Sudan bayan yaƙin. Idan aka duba muhawara da ta gudana yayin tattaunawar, za a ga cewa ɓangarorin sun fi mayar da hankali kan tambayar wa zai kasance cikin tafiyar siyasa maimakon tattaunawar tsarin mulki, tsarin mulkin riƙon ƙwarya ko gyaran kundin tsarin mulki. Har yanzu babu wata fahimta ta bai ɗaya game da irin rawar da tsofaffin masu mulki, ƙungiyoyin musulunci, ƙungiyoyin siyasa masu alaƙa da RSF ko kuma ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai za su taka.

0: tsarin siyasa na gaba. Haƙiƙa, ƙin amincewar Abdulwahid El-Nur da rundunar 'yan tarda Sudan ƙarƙashin jagorancinsa suka yi da sanya hannu a kan takardar manufa ta bai ɗaya ya kasance ɗaya daga cikin fitattun misalan wannan saɓani. Wannan yanayi yana nuna cewa tsarin Addis Ababa ya zama wani fage na gwagwarmayar neman halacci, yayin da yawancin yunƙurin diflomasiyya da aka yi tun bayan fara yaƙin Sudan suka fi mayar da hankali kan haɗa ɓangarorin rikici a teburi guda. Tattaunawar Addis Ababa ta kawo tambayar wane ne zai tsara tsarin siyasa na gaba. Saboda haka, muhawarar da ake yi a nan ba ta tsaya ga batun wakilci kaɗai ba. Haka kuma, tana da alaƙa kai tsaye da irin siffar tsarin siyasar da zai bayyana bayan yaƙin. Sanarwar da tsarin ƙungiyoyi biyar ya fitar da kuma sanarwar haɗin gwiwa da Amurka, ƙasashen Turai da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka fitar a ranar 8 ga watan Yuni suna nuna wannan fahimta. A cikin waɗannan taruka, an jaddada cewa babu mafitar soja ga rikicin, tare da bayyana cewa dole ne a tsara makomar Sudan ta hanyar wata tafiyar siyasa mai haɗa kowa da kowa ƙarƙashin jagorancin farar hula. Haka kuma, an yi kira da a goyi bayan wata tattaunawar siyasa da ake son kammalawa cikin watanni shida. Wannan ya nuna cewa ƙasashen duniya sun fara karkata hankalinsu daga ɓangaren soja na yaƙin zuwa gina tsarin siyasar bayan yaƙi. Sai dai babban ƙalubalen da ke gaban tsarin Addis Ababa shi ne rashin alaƙa tsakanin tattaunawar siyasa da gaskiyar da ke a filin daga. Wani muhimmin ɓangare na 'yan siyasar da suka halarci taron ba su da tasiri kai tsaye a kan yanke shawara a fagen yaƙi. Yayin da faɗa ke ci gaba tsakanin rundunar sojojin Sudan da RSF, yiwuwar aiwatar da duk wata taswirar hanya da 'yan siyasa za su tsara zai dogara ne sosai da matsayin ɓangarorin soja. Saboda haka, ainihin tasirin matsayar da aka cimma a Addis Ababa zai bayyana ne ta yadda ɓangarorin yaƙin za su karɓi wannan yarjejeniya. A ƙarshe, ya kamata a ɗauki tattaunawar Addis Ababa a matsayin yunƙurin tsara tuballan tsarin siyasar da za a kafa bayan yaƙi. Muhimmancin wannan tsari ya samo asali ne daga yadda aka samu a karon farko faɗaɗɗen zangon 'yan siyasa da suka iya musayar ra'ayoyi a kan wata manufa ta bai ɗaya. Sai dai idan aka yi la'akari da manyan saɓanin da ke akwai kan batutuwan wakilci, halacci da shiga cikin tsarin, har yanzu ba a san ko yarjejeniyar da aka cimma a Addis Ababa za ta rikiɗe zuwa wani canji mai ɗorewa a siyasa ba. A nan gaba, kafa kwamitin shirye-shirye da kuma sabbin tattaunawar da ake shirin yi a watan Yuli za su kasance muhimman gwaje-gwajen da za su nuna ko wannan tsari zai iya zama wani tsari na hukuma na haƙiƙa ko kuwa a'a. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmad. Mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Khan Dabeji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a sashenmu na mako mai zuwa. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici a Afirka.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
6: هنا إذاعة صوت تركيا.
7: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Oldi Radio Blast Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Turchia.
11: Esta es La Voz de Turquía.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
13: Юфлет Сари и Турция.
14: Чели ши Туарчи Чишен Пампо Дентай.
15: Инджа Анкара, Радио Садая Турция.
16: Да, Турция Ганг Радио, да.
17: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
18: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
19: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
0: Айч Радио Воча Тюркия.
1: Говорит голос Тюркия.
5: Эфирда Тюркия Оваза.
4: Гиплеер Тюркияның пети радиосы.
6: Е, садай Тюркия.
10: Аңлаватқаныңла
13: Türkiye Avazı Radyosu.
20: Edo İfonetis Türkiye.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
21: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
22: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
24: Este es Radio Voz de Turquía.
25: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
26: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
27: It Turkiye Hangya Radio ya.
8: Oldu Radio Glas Turkiye.
28: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.